Koi aho sapa teni a tolu e mahena fo o koe ni ko me o e wafe ua ono. Kwa o saifaiwa fa hoko atu a he uigi a e polokalama tala ngō lei a e vahenga lutu tonga. Fo ma fono atu pe mere te o 2000. E mano tari tari rei kuto pe kumo tolu se o tau kāinga tonga o ngona atu e ngalu ea pe ngalu pe tau polokalama koe o e fiafini. O falahea si kau tolu kere kaha ka maa kumo tolu ke mhoenga o e mamahi. O wat fwe te mou tolu ngai api hopo ate pa mok mou tolu koto api u whanongo e tau polokalama kuia o e fia fini. Whakata wangi u tonga maari e ngai mea koto api ngai vitu uongo na te ai tau polokalama e kisi a ngai loto pe ko ngai loto whare u whikoki moha whahinga whainga taa o e whanongo anga. Whata wangi hi whanongo pe mo e fia maari e ai o tua na fo iha mo ngai loto pe mo ngai loto whare. Koe konga ula kio e tau tala o ngō lei kei whaifini, koe malanga whakae ki a ahoni. And e whakahoko ia e whaifekau e vahenga lotu tonga, whaifekau wala motu palu. Te koe ahoni foki u kātonga i e whakame a e longa i whānau. Ka koe ni e konga ula kio e tau tala o ngō lei kei whaifini.

0: Brenda la tuni pulwia pe mo e kon la ke to tala mo le ki e fe fini e tu pe mo ke ta u hokot ke kon ho no ko ai ke malanga ho wa o malanga fakafeta e ni e sa pate pentecosi o aho aho ko ya o sione a wesle Kau ko ai malanga ko ni e se ku e siri na tawa tai na tonga o fasi mo afi a tongi e lo lo ai nga yo wa we ta tu ka ngape e pe fini ki he malanga fo kai ko a ko ai ne fo ka ko he tanga tai ki a sekri tali la hi ko e se ku e siri na tawa tai na tonga e fai fe ka o alfleti a tiola e ta ko mo te be mi he tona no ma e fa na Pada waktu kau kau kau tu ipe.
1: Yang ipe mau lu atau kalau maya hari kau kau sih pukul perfect kemari kau ini kefai beki popo maya tahu fanau fanau lau tu fasa mati mau kudi mui di biar mesi kau tahu lau tu tapu ya pe pe fokus kau kau kau sih kau ini kefai beki popo kau ini. Henda tolo fai katoa bene fra hoku magateo pitch man toma fred lava mai temo fai tau ki maranga faceta ko wi ko tau sentulio e lotu e ko fai ki katoa mai a fasi boya ki fai lo mai aki ko katoa nga ko seri fi fi e ko tau fra pe ko katoa nga ko tau fai Kau kau kato, kau kato. Kau ayat tangata piamu fini, kau ayat tau degereka, kau ayat fatu tangata, kau ayat tau tup, kau ayat melautu fasapate. Piamu tau fana uku tope, kato anga kita kau kato. Ko ya ho ni o pente ko si se tau tau laki mai ke ya ho ni ngai me maui ngai ko ya ho pente ko si ko vena pente ko si ko hiria e aho ni mano ni he pasova pasova ko katoa nga pe e kau siu se wa mali pe hoko e pasova e me fwa tata mai e kau siu ke Jerusalema Pia whaka hoko ai pe ia pia moe, pia moe hoko mai ai lambi ai o tua. I tāna e hoko ai ai kātonga pāsova ko ini. E koe kātonga pāsova hoko I ngai koe kātonga ai lakat. Kātonga ai lakat. I kau taha wene a popi mo mea, kalapu koe lakatu, ui ngai koe pasova, koe ui ngai lakatu, koe mawahe me he hopo ate go o ispite. Kai huu e nau whunonga ki kenan koe tawa taena. E na koe tutuni koe pasova, e ei ki lami ia e fei lau lau. E koe lami koe ia, ai hono toto wali e kau matapa, Ko ia ko tem ko ko mai ai angel fa wa pe la kai ai ki family no fo ri ki fa le ko nu wa ri tata ha ko ia ho ka ko ni pa so wa na to e a se ai ai land ai o tua ko no tata na tu la ki e fo a crossi o ke kai ko fa mo i do ha ai se li Kau semua yang maman kata. Saya waktu kau ada di mana pasawa, waktu yang kata orang ayah seri, kau kata orang pentikos. Kau kata orang pentikos ini, kau kata orang ayah orang itu tak. Kau kau main pun tak uguin, kau kau ayah nak fira, ayah lama ayah tua. Kau kau pentikos ia kau ya. Tefa tata mai ke trai se ali ke na wanga of. Ka to mai utu tau. Oi uite, moi kone, moi ngai fua o toka. Ke fai ko nau tau hi. Ka e hegosia a e pentekos o e tau ko e ni. Ka e utu ai tau ia lau mali mau ni odi. Hoko mai e lau mali mau ni odi. Tāno ke pe whai ai ki maranga o e pōpoke. Hifu e lau mali mau ni odi. Ke whai kamata anga ia. We look for Jesus for Christian. Lape e di for birthday e di o Jesus for Christian. Ya kouna e ki nau tōru. Wau ki mā mande o ngaki kakai ko tōa pē ko kawa. Taisa ki nau tōru. Wafo e tamai mo yāra me lau mare mā ane o. Ya wau mai e ki tōngani. E ongi e whikau ko ia. Yo no takina ki nau tōru. E iwi mai mawhai me lau mare mā ane o nisi. Anau wai ki tā anō e na tau whanongo ki ai me tohi no mipa. Tau fitu ngon fulu. Na e hanga e o tua o whekawa mo sese ke ke hanga o whiri e toko fitu ngon fulu. Ange peko e ki whare na e whae se te loo ki a mo sese. Hanga whiri mai toko fitu ngon fulu ko ia e ko tangi a mo sese ko mafasia e ngā ue ko toko mai ke ne whae. Kwa te whiri mai koe toko fitu ngon fulu ko ia. Kala noa rea mai fulfula. Hanga e o tua o whahei mai. Fraina se trofit un ful e la mari do na ia mosis. Paro fisai ka ta. Paro fisai. Paro fisai. Fraina e la mari ma ngati. Trane se si o mosis. Ei, ko ka ta mai na paro fisai na to. Na te un hake na to ke fra bo wa e ko. E a te ta fi na to. Ta mosis o wa. O wa. Fra mo a we ke paro fisai ka to e ka kai ko to ape. Whanau, koe whaka amuri, kau e nasi kotoa pe, whaka amuri o kaa mo se se, pau sai e taha kotoa pe, kau e nasi katoa pe, e lau maare mao te oni, koe uinga e tau katoa ngā, koe tau katoa ngā ke kau katoa, koe tau katoa ngā ke kau katoa, ke iai pe ho tau e nasi. E lau maari e maa ni wani. Pa te tau ilo fefe, wea tau inasi e lau maari e maa ni. Hapu mai e koe af, himi uka mana ki tau himai, fa maa au tau loto. Kina koto e ngā ha, tau ngā koe. Koe lupe mune, oh oh fuck, ae tau feo. Koe ki hahau o kune ngā te molu po tau ngā loto maka. Hoko mai e koe Pentecost, ki tau whaalea malo, i e mea aburelei, pia taofu ki tau tolu, me e mea akuikaisai. Fa ke tāpua ki tau tolu ko toa pe, e kātoanga, senturi ua o ilo tūn koe tau kātoanga, mo e lau maari e maundani, aku tau kau kātoa pe kiai. Ko fai tamai mo e ano, mo lau maari e maundani. Koe... I'm going to program the top work I've been on monkey till my four lot of a sympathy that you fire to pay you lot of going in with what I put it till a lot of a sympathy I've been monkey lot of a sympathy up now I'm just the talking first way off. That's right, I'll go work for me, do my own, but I'll make it, I'll make it. I'll do the same thing. Oh, Father, I'll get it, I'll do it for now. God, I can't do it for somebody, to God, to help you alone. To help me, don't do it for all. You do a math. Koe nao nao ia, koe pente kosi, koe whafu'ou. Ome teuma fu'ou. Ome mui fu'ou. Pe maulaka atu te vāi hara fu'ou. Mau fostai atu e, koe koe nao e kufai e pule lato fa sabate, kao maa kao fai lautuhi. E mau fomaro atu, koe ome whanau koe le mau tau e lauto fa sabate. Kau ke nau tupu ako ne kina, e nga he toongo. Nga he toongo ate rine, oi lotu wha karistia ne. O mau lotu ato. Pa ki te unga koe, te unga pe ia i tu. Kau kufu ha, i he fotonga e te mwa koe ni, e ngā e nau nau i loko, e moe whaam, o kui e kau whaigato i whaisampa te, ke whai te mwa he mou ia whana, ka bwaki wha manuia e a Fiona, e moe whailonga mau inga taha ia eki, o e mau kau ki a Fiona, ko e cross o mau e ko sisu kraisi, ko e whailonga ia ko mau inasi ki ho kuhui, Ape mao tu aiki mao toro, koi whanau aia Fiona i hua whao sisu kaisi ko aro koi a mao whao mui. Amen, amen. Aro.
2: Himi o noua ke tau hiva aigo no whange au whango fulu maa valo e himi, wha wha valo, mo mea ke tau hiva. E lau maa lie, hifo mai, Yo mau faleni, ha ere mo mafi, a ivi o kelesi.